0: yɛnkɔ ne yɛnkɔtie panin nso so ɔno nso nakɔsɛ mmara ɛsan ne wakasa bi mu wofrɛ me amɛfa ɛne wobɛkasa ne banada kumase kwaada so sda hospital n'akyi ɛne wohu mfirimbra agya bɛfa me nsa so aboa na wo so wodi adanseɛ
1: ɛbɛbɛ sɛ wia tetirifo a ɛdin bɛ ne ɛde frɛ wɔ hɔ
2: yɛfrɛ m kwakupokum
1: kwakupokum
2: wokasɛ adwuma wɔ mans ase no wɔ ahafo ntɔtɔ so no a
1: na ɔyɛ adwuma wɔ mans ase wɔ ahafo ntɔtɔ so no a
2: obiara bɛtrɛ
1: kwakupokum ɛnti maba sɛ maduru sɛ wia tetirifo a maduru kuro no
2: muyɛ nsusude koraa wobɔ mdini pa a obiara bɛkyerɛ akorakoraba bɛkyerɛ
1: wo saa wɔ ho ɛdeɛ ne bɛn wo fie ebia asɔre nie anaa mosque ni
2: woduru tetirifo a transformer no wobɛduru transformer station hɔ a ɛsi hɔnom ɛnti no ɛhɔnom wo nsa nifa so ne wobusa sɛ worehwɛ bra poku a ɛnaa agya poku a obiara de wobɛba me fie
1: nti sɛ maduru sɛwia tetirifo a baabia transformer no si no memɛ sɛ mepɛ kwaku poku
2: meba nso yɛ draveni
1: woba so yɛ draveni
2: yɛfrɛ no kofi boakye
1: kofi boakye
2: papa
1: ɛdeɛ na sii woakwaa mu
2: mewɔ adwuma m ɛna da ko pɛ mefiri afidie no sii fam a meforo baasɛ yɛde bɛfie no mɛduru fie na menaa no baako ahono sene baako yɛhyɛ mpabɔ mewura ne ngorɔ
1: ɛdeɛ adwuma na woyɛ a na wowɔ mu
2: metwi rola ɛwɔ adwuma mu hɔ
1: ɛwɔ company a wowɔ mu
2: company
1: bɛn ɛbɛhia so bodi
2: company limited
1: ɛwɔ he ɛnti wobɛduru fie aworɔ mpaboa no na wonaa no wontimi nworɔ
2: ntimi nworɔ
1: ɛna ɛyɛ dɛn
2: nti no ɔmode me kɔ papa bɛsiriwa bi hɔ ɛwɔ atua ahen kurom yɛkɔɛ na papa no kyerɛ sɛ matia aduro so
1: atua ahen kurom no so ɛwɔ he paa
2: ɛno nso so wɔ ahafo ntɔtrɔ so ɛwɔ hɔnom atoni kwaa no sunwa kwaa no
1: sunwa atoni kwaa no mu ok nti ɔkɔɛ na papa no sɛ ɛdeɛ na ayɛ wo woatia aduro so
2: nti no afei deɛ na sɛde ɛsi anadwo no na afei de mentimi nna na meyɛn sɛ daabi ɛneɛ mɛba me kurom na maba nti mebaeɛ no na anadwo no meda hɔnom a na mete sɛ sɔfo nso so ɔpirikyie na ɔka na mete daabi adeɛ kye a neɛ mɛkɔ akɔ wohwɛ sɔfo yɛkyerɛ kwan
1: sɛ anadwo no woda hɔ no wote sɛ odiifo ɔgyaman ɛkasa wɔ radio so
2: saasaasaasaa sɛdeɛ na wɔkasa yɛ ti adeɛ kyeɛ no ara na mebu me kɛtɛ mu ɛna mede kɔɔ no hɔnom nti mekɔɔyɛ nso so nyame adaro ma sunsum no baaeɛ no ɔbuo medin straight ɛfrɛ me sɛdeɛ menaa no wɔde ɔmaa me kɔtɔɔ nsuo no kaa hopopo nti kwa mekɔtɔɔ kakrakaa ɛna mede baaeɛ na ɔde daabi ɛnyɛ saa ɔpɛ ketewa na me saa kɔtɔɔ ketewa ɛna me saa de baaeɛ no ɛna neɛ wɔde guu su maa me aa sɔfo meda w ase wayɛ bia ma me paa afei deɛ menan metumi de si ɔ ɛnɛ meka hyɛ awurade animonyam sɛ ɛnɛ kɔa matumi de ahyɛ mpaboa kama ɛbɛyɛ bosome mmiɛnsa ni menhyɛ mpaboa a ɛkɔba yɛ naa ho da mɛpem ɛnɛ mahyɛ mpaboa nti na medi adanseɛ sɛ sɔfo obiara te ne nka a wɔnkɔ no hɔ na ɛyɛ wɔde bɛkɔ wɔ biara na wodeɛ wɔbɛkyerɛ wo biara nso sɛ woyɛ a wobɛnya wayare sa
1: kwakupoku
2: ɛgya
1: mepakye wɔ me nuapoku adeɛ no ɛha wo nna dodo wɔ sɛi
2: ɛbɛyɛ bosome mmiɛnsa ni
1: ne kye sɛ wo nan no ahono
2: aawodefa
1: nhyɛ mpaboa
2: slippers rɔba mpaboa a no bi na ɛno nko ara na metimi de menaa ɛhyɛ mu
1: nti tetirefu man no ɛhunu sɛ biɛ tetirefu man no hu sɛ
2: mepakyɛ wo se
1: tetirefu wo kuro a woti mu no a wofiri mu no ɛmu nnipa hunu sɛ wo nan kwakupoku nan ahono
2: paahonohɔ mti mede mebaeɛ nti kora na mekyɛ sɛ mene wokasa kora mede wɔ tetirifoɔ asɛsie afei na kama mebɛyɛ ahoboa sɛ mebɛkɔ ntɔtɔ so ɔ no makɔ adwuma mu
1: ntitiawa wakɔ odifoɔ ɔgyaman hɔ ama nyankopɔn adom ɛnɛ ahotɔ aba nyɛ
2: saa nti ɛwɔ sɛ meyi no ayɛ saa
1: yo ebede erade ase enti de na okache etiefo
2: enti me kache etiefo se me pa se de menan si ye ye no me twato ededa me fun so kra ededa me fun so che se ka timi fro ba menan a ka menan enti no de na amafo ate se obi a ene ade atin wa wa wa ha obi a no sori ne ko kwada so ekire ho no mwa tamiewu so fu nwe busa se tamiewu a akura akura obe kire ho no mo na akwa obe nya wa yare sa
1: ejebugu
2: eja
1: amene wasi obi obi kasa wo wachi ho
2: a eya me hokani
1: eti sei
3: eja na demo
1: emewru abeni nsa efra wo sei
3: pa se se mi mame ya
1: mame ya uradi poku
3: pacho
1: ti asona waka nya tro
3: pacho debi
1: ti sewi tetifun nim se wukru na na ya ya
3: kwa runa mimi ni ho na baba wono wo pete so na baba tetifu ho be ya meguma ani wo fe de se na nan ni biza se de na aye na nan wo so de kwa eguma mi no ho ya ne hini ni wo de sa fa ho ya ka kro se de ho ya ni na na hu na na peyi fone de ko hospital ko awo sinyan enso enti aga ni obi de ko ti a hin papa bi wo ho no ma le bi wo wo ka se se wo ti e dro so obi atu obi wa mane ti a so no na ene se na yo bi wo ba me tred ma ne ba ha o ba ha na so fo ye ajuma wo wedi so na ka se so wo fre bi ni en ha de wo fe ko ana wa ko ti a de ti e no wo fre no no ka se se ya wo mra ho ya de ti na oro nsu bu nkete no ko ya no ka chese ejwa mu ha no bi ye ne ta no yo yo o che che ne ma ni ma na mi abo na nse de ene wo tri ya che pa bo mu ti na o so o da o ka mu bi e hu se so fu ni e ye ni pre ni ko tun ko no wa ye
1: eno ya
3: ya
1: na me na wasi wati
3: okay
1: titri fu o kwa so be yin
3: ye se je si
1: oh
3: yeah. Assemblies.
1: Tinya atro na wudie.
3: Acho debi.
1: E da se.
3: Da ma ta ko na ko ko ni se kwa da se bi so wada.
1: Nya mi shira so wai.
0: Shira mo.
1: E da ma se ba dan se.
0: Nya ko pon shira wa.
1: Ko su nya mi su shira wo.
0: Na ade a chi a aya ba modern na frem na yen kasa wai.
3: No
0: ade nya ko pon en shira wo e wo de.
4: What de akoso what de aba what de asie wo ba de tumi na ho den. Ah e ye twuma. Anopai energy amai metenase ne maye adwuma na yenko ne yekutie panin nsoso ono nsoso adanse emra ye ntie di obade ye ma wono nsoso ene ne yere yenko mara sisia medin ene difu ochi amai
1: hello
5: hello
1: biru abacho te sayin
5: emi adun
1: yo menin sao oka safri yen
5: yo mi kasafri adijama
1: adujama ho
5: Pacho,
1: nem pacho ye flow say.
5: Defending Johnson.
1: Johnson.
5: Yeah.
1: Sa na me bedu jama me busu wase a me di a me bo a e beti e beji me so
5: ano. Pacho, sa obi a.
1: Me ni sa adwuma ya wo ho.
5: Yes.
1: Na me pie edu jama e fa he na wo tie wo edu jama.
5: Osi. Oko. BM so number two,
1: Kwana Soha. BM so
5: number
1: two, Kwana Soha. Oh, yeah. Hmm. We were just a
5: beginning
1: of see.
5: Who free? Yes, dear. Amen.
1: Amen.
5: And say, if I send me the dance here,
1: a quander form.
5: But George,
1: I may bring it here my own 70 in here.
5: You, I'm here doing that. Funny said, Mussuni, you know, your wife. Well, you are your boy, what's a music? Away your bar. No, so. twenso no ho sa ya ko hospital doctor pia ya ko ya
1: ya Mr. Johnson ni tie o
5: ya ya ya ya ko doctor na e ko hwehwe ni na yim lab mu ko de ba pia ni
1: was a report to be able to be a kese nye yare ye
5: yare ye bia nim enso so obentru sia
1: ogusu mo wa
5: yenna obo wa sa bia tuminda kida na wo kida ni nu muni kama kese mi tie radio ara yin sira am kese uji fo bi asawo ya dia nti itosu kosu tie ya afiri ya meti ya nse ubisu su tia dansi ye so bulifiri ono su su obo wa saa ena ya ono su be eba ho udifu ho tia mai ho no ono su bae nti oba ye no na wachu be ni yunu ufe na wachu pe on so no ho ato no eh nam sin no mami ya momo de na se yebere ye loko na ya ko hwehwe no ampa openi kase a tu bien ni wa me yere wanye wo kwa e wi mari wi na wi mari wi eh ya ko doctor am se wanyare
1: asuba enso we e wan kwa na ekosuru
5: kwa na fafa ya biem biem mi suru o ko doctor su ko hwe ma bi bia ni am se no ene yanko e ti ko e na kese mpa di fo e ko hwe na na ye hu ni e ko ni ten ya panchire guna na wan su su o ma ya panchire se yemra embeye
1: ni ebeye eti Mira Johnson tiawa ukọ ye no nyame ya adum ewa na ejai
5: pacho na what you put in the bag I draw a decan on I took a crabe you as if you kra no say ye wo fie no du no ya ya ya ya ya
1: Mira Johnson
5: hello
1: me tiu kasabu ya usuko utie obidifo bi wo ishra na odifo ben hutie no ishra ukopie na so ye tie no ishra nti uko uko no ho
5: ha odifo oshiaman
1: ojiaman
5: ojiaman
1: ha owo hifa
5: owo kwada so nsu
1: ho ye kwada so nsu mu sd hospital cho ho ye nsu mu
5: kwada so nsu mu
1: ye sd na hospital de chiwa
5: sd achiwa
1: okay
5: ye na achiwa
1: nti na me ya do free bra ko woni wo ba iko ba ye no ya de ne ko ma ho to ba ye wan ma bi o
5: e wan ma ba ne
1: me
5: te de edin
1: e
5: pa
1: bibi wo ba bi bibi wo ba bi
5: wo pa pa pa pa pa
1: nti enye mfuturu bi na odi fo ja ma betre fidi so otugu ni pani
5: da bi
1: da
5: bi da
1: bi woni ni da
5: no ay ko ya we ma ya kwanchire yo basie
1: sie no
5: ye ye na
1: wo fi eti o he ono jama na ko tu ono no na wuni ni da
5: kwa ha wa sai ni pakoko kama kama na ni mutre o ko na ni ma wono di agro abufu ni
1: do ono ono e ra jesu ma me na wa se eh asi dan kebra de so e me me nso ne ho ato no wai na ebre se me me me ni ma me nso be di nko nti na me nshirawo senior asien wanfa asien na wodi ho adanse a me aso urade
5: ni ani asipa ya me su nchira
1: no nsu nya me su nchira so se
5: ti
1: ni kana so sori bae tozo bu ha wati nsem nya ye kana na oji ne ho akinye
5: enye ayikura
1: enye di fodi nyina ewo wiase a ye si omun kana kure nyi ntisa
5: ya
1: da na gupon nsira tie fo de da biara ka sem se se wudu ofidi tu nsira na utie di fo wa ha wo ye denara mo nya fo amuri da nti ya da wase na mi nsira
5: wati ni ya ni sa ni mani ni ya so ma ku se bibi wo ba bi
1: bibi wo ba bi yadase prof
4: wate die koso wate die ba weya die esisie mpanifu adanse a womu die a wotibi nyina ye die oba die no wonam na dum ne tumi na ho den so na oye twuma papa nia esinu nipa ntimi nka da bia me ka kire wo se gi aman da obetimi nka na obe wa adwene so obetu anamo no obehie urade nyankopon ne tumi na ho den a eye twuma denden den a enya asem ketoa papa enne eye panata kumase kwada so SDE hospital nechi ye kokotie panin ye ba ya na me kra wo na me kwasori fi within edd for oji aman me number eye 0244734935 yeah utia dance ya tieni ye na obehunu sampa asem ye anipa yi kan adanse kan ne odi ene eye banada ene kumase kwada so SDE hospital nechi me tenase ya adwuma yankomra me ne obekasa pim.
6: Hello
1: mira etisei
6: ajo yo
1: me di san odi ne bekasa free
6: me kasa free bebiani
1: bebiani
6: nemum metre afra odumase atuma
1: atuma odumase
6: eben konkori afrancho.
1: Okay, konkori afrancho is a wofa friends say ahojo da ban
6: kwana
1: kwana. Okay, na watra abuabu kwanguma abuabu kwanguma. Okay.
6: Now call.
1: Be ready na esi anope e wepusu ahun ban.
6: Anope de boko. Emse. Matu sofo oje amanka.
1: Okay.
6: Ewo radio no so. Na nshira radio nitai etri ahumachin asore a asofo no taiye no.
1: Ti di na esi anti opese Oba fidi esu yi.
6: Yes, ni se. Ba cho. America training. Me yire. E frano ajua sewa bonsu.
1: Ajua sewa bonsu.
6: Sewa bonsu. Ai.
1: A woneti, woneti atuma kruna wukan.
6: Ah, ai. Atuma dumasi ho.
1: Se me dru atuma dumasi a. E de me e be chire se me dru ufi yi. Ana mi bise obi e betime ho.
6: Ai, se Udu Dumasia, Ubusa, Sejosu, my edge more forestry, you see my back on him.
1: What would you?
6: A honomatra, bearing fear at a grain.
1: What
6: do I know? Ubusa, Sejosu, your edge more forestry, no be average.
1: Good. We were inquire some sooner, or who can you idea?
6: Ah, and maybe a cranny. We complain say ye fu ye ne ya nti ma no ko hospital kakra na efe na kwa na ekoso nti ko ba se bi bi kwa bi fu ya ne ye fu ni fa se na hu se efu ya ho ma aye din din din efe na fo na ofo nti me he dam si debi yako hospital bi a still I don't know koso na mpempi nsume tae tie nsula
1: kasafidie yi
6: nti me tie sofo oji amanka debi a oba the preach nti yanko na yanko he ehonsunke se bi a na obi niwara debi a bibi diye chile nti ono so opreci a ochire na chikwan se owokwa da sunsium da sunsium
1: is the hospital na chiwa
6: is the chiwa hospital na chiwa.
1: Okay,
6: ha nti menen okoy la kubi yakoy kwa ya musa obi ampo se do no achire na budu junction wa police station bi o to fa kota no ano pepepe ubi si from the signboard si benkum sa
1: okay
6: yakoye nti yakoye no sizampa yakoto no koto ni pabi brain so ewo pa omo so abani nchen ti edu yen so na ofre yakoye na yechim se meye so bibia befua ne yem se ma ede nende yen wa de kro yakoye so tira ye test ni ade aye hu ti o sa me say me dey am training kana so ya me take change for radio how much I sorry you na ma ya de ba nti onu so yen sampa obehwe amae nti amae ko I sorry them wa dey ko ya sorry ti sorry yen ma no frame here no bomb pa ma na nti afi o jira ha me re de ne sa e kan be bia e ne ya ne ho na e din din na o se adana eko sa afi na o se abrahase ama ye nyina mi story wa se da ho ko so mi dim ko fe biko he na ade din din din na afi de ho na ye mre
4: e firi ho
6: e wo aso dem ho
1: se aye na e ira adana
6: Eira, aha, I said, I don't know Eira. Never found any, I said, Eira, don't suck. Eira, ah. The man then, near into the young lady, a
4: cossel.
6: See, yeah, so you hear. Now, as you are seeing Kufina, I dare chin, then Samra. The idea chin is unquote. The crowd boom, Bibles are. Now, if you want to, I don't know, chin home. A chino, sa kakran kakran akwa. Ese akwa sunsumu ade se de nemi si hono because ni edin ka ko ozo trabe bo sunbe ni sakra.
1: Mhm.
6: Ntini hu se fe de ade no twi an a chino hono. Bebe be ko bia e pompae mai sa. Ntina a fe de hu se ade no e kwa nkasa. Edin ka de ko ozo ta kwa anya ejuma. Ni ba ha. Memrika kre ni no adeno afete kra de ze
1: bia
6: biem
1: okay
6: na fie nso no fon ana wa fon no no wa fon papa banya sem ketwa
1: wife
6: no wa sabe se I'm a wife
1: na ne swati
6: ne swati
1: ntina fie wa heta ze o shise
6: ha na fie wa sase se o shise kakra sa ha ku se men kan o nyame ni mu se Oje amain ada roma. They say Biblia free. Me re no e phone so. Ama wa e kama.
4: Jesus.
6: Ni asem ketu afra.
1: E ba wo, mi ra. Usu dini ye eja usu ho.
6: Ai.
1: Unyi ni doctor buko ebunyi nti nyina no. Aya sabia buko ene anche se e ye fibroid na ha no.
6: Ai. O ma anche dan tre. Ade bi ai o mu ye tesa.
1: No mu hwade kro. O mu hwade kro.
6: O mu hwade kro.
1: Mi ro usu.
6: Mi num sey esunsun ma de. Mi na na e ba ta no.
1: Mi ro usu.
6: Esunsun ma. Aha, ya.
1: E pa cho benin sa, o ye bread nti. Zeti awa ya ade no eko.
6: Eko, aha eko.
1: E ma ahoto aba.
6: Ahoto aba. Ai.
1: Mi ba o. Wo anka sa wo kwa sori.
6: Ah, mi ko pezi.
1: Mi pesa wo ka se bitie wo bi chire nipa bi ma etie wo. Yena yedi esum yesum aye womu ebi aye timidi kata yeni ma ohaw bi wo eba na osu tu anamon kono yonku bia odifu bi ho ana osofu bi ho na wote sofu bi na asia yena se ase okobosumfu bi ho ana se okuba bia enso okoro so kase bi tebi echi dipa
6: yo kata mekane se odifu bi a nyankopon de achede amano a otume de sayare otume de honiema o sunsunmu de bo hompae ma ade ne free ho a dane de nyina no ese se otume ekode na aso na ne no ye de ebo mpae ana bo mpae ma
1: nti bi ro usu eya mfusu se ukọ press bi na wo sori ya ukọ ba uli fo fo wana
6: na bi anya mfusu na me ka se ebi okọ ana wo a hompae bo na enye papa ana be yes wa on pa bona enye papa nti enye papa nyankopon so be ya no eti but unya obi nyankopon asha ama no tumi a ode ye ta juma na no no e boa sense wo betena wa so dem na de bia no wa ko to collection wa sa wechi wa ko to collection wa sa yechi e boa e mwa o kan bia na nye bone nso so nye bone fi se se shabita fra se wo ye juma bi na se oni mu de kra sa no bi ni mu de so a as I saw Okon and Chen, no boa, school will cry or your co school. If you are near Chairman, there, one on Chassis, we don't want Chassis, but down for Chassis. What's not going on? Watch it, I don't say, Service Affection, Oko, Yamini Pahona, or Bombay to two, we are a mawa. No, I could be one.
7: I saw a walk and share of one of the hard hymn. Nti da ye ye ma tie fo chese ewiase de wonni no obi wo
8: nokre
7: de wonni mo no se de wo chire mo obi ha wonni mo wonni na beti batra one classroom de but obi a wona dwuma chede a odi sua de be ma usu nya me o shira wati
8: wati de akwa wati de ba hanam de wasie medin ni giama tie wo nkan kwan so a faka e be kumase si e wo tech junction oso be ka e be bu akwa ofuru bi aso be si kwada so SD Hospital Junction ba bi a traffic light no wo obo ase kwan so afaka e be kumase bra bi si wo gi usi wo gi a onso so bisa so pe ka e be bu akwa ofuru bi a ka che driver se driver esira usi me kwada so SD Hospital Junction ba bi a traffic light no no e ba cho wo tafo kwan so a bra bi si wo so a me run about wo fe so kwan so a bra bi si e wo so a me run about so a me run about bi nya ka e no so ba ebu akwa wo so be si kwada so SD Hospital Junction ba bi a traffic light no ho ene ne penalty me ye adwuma wo nya si kwada so SD Hospital Junction ba bi a traffic light no wo si ya hwe won sanifa wo bo se kota kwan na America no isane ba from sane bra from bra be duru ba bi a kota no mono udu ba bia ko ta na pem na wona ye bodwa bodwa no konipa ba ko bia na mienu ana mien sanche na ka che ne se wosere no won kire ofie no a ye ya asore ewu ba bia sofo wo gi aman wo won ba bia sofo na efe no wo gi aman wo won opia ba kire ma ba wura fie mi ho ye fie nsuo to awia bo bra ubenya ba bia tena na banada na me wukumase ukuada me ni kumase yawada me ni kumase na banada de me ye adwuma fitia no pa no nsia ko pem na nwumre no nsia me din any defo wo gi aman me number ni fa na me ko me number ni 0244 734 4935 0244 734 4935 0244 734 4935 freme na me ne wo enkasa me din any defo wo gi aman makrao papa
7: Danami George Chapel International Breno any D4 story in the Ninkumbesima Adria Second of Ribaco, Ufiha.